Hashtag here 360, hashtag Yaka Nyanya, 91.8 at the pulse of the Great Dyke. Taura na gugu piu hatu wangu taura hanya yangu. Nyaya haye, nyaya ya na gugu, nyaya ya na mbuya. Anzi zunu zunu itika kuna nambuya waka wanda. Vamu vano tazwisirisu, vamu vano tindisu. Nyayangu wano natisaro niswa hindi kuti. Vanambuya, vano nzi, vano farira. Vanoda vana vevana sikana kudarika vevana komana. Vanoda vazukuru vevana sikana kudarika vevana vakomana. Icho kwadere ichocho. Akungobvunzawo. Icho kwadere ichocho kana kuti kunongova kutaura kwevanhu. Chisiri chokwadi. Icho kwadere. Kana chiri chokwadi munotaura kana dziri nema munongoteva aiwa hakuna zvakadaro ngodawo kuziva hangu kuti ichokwadi here kuti vana gogo vanoda vana vevana sikana vazukuru vana sikana kudarika vevana komana.

Makadiko, baba mamanda, famba inaro shoko, wakadai, wakadi tete wangu, mai mada ndini chiera, muzichavane. Thank you. Zviganza aiwa, batai chimutindi zozo, ndina Tasha, tosvepi. Ama zera sei misi manda top 5 pana Grace Wave ndaka ina matira nyaya iyoyi andi Joseph Davira pamimosa ichokwadi rich uyangoda uyu pasta uyu muimbi uyu anogona muisei pana batu kureva lema tshuve ichokwadi mufu.

zvikanzi mazo ndigonera pana baba manyeroka apo aiwa tatiti celebrate ka tichipinda pa top 10 yedu azvikai muri sei top 5 ndeyokuti nyaya iyoyi ndi Otilia kufa all right

RCZ yangu maiwe. Kwa ikubuda RCZ kubuda wisiri kuonere. Church of Christ yangu.